0: Granda to e tangata te ra tio te rete na tiro me mare te ora tango ro ma rongol mani miniti pati I te ora toru ne bro te oro ne tor te o taigu era ia a ki te wa ki tatu e te iti tangata a di moni te o ki tu mani ko te king's birthday ia
1: ko te ko no Charles
0: me na no Charles no Charles Wate Derek Wayne. Vire almere no King Charles te ye pete. Ara gara ko tika ba ko te tra ano nga ti ya. Ri vari ba pu ya ko me early IT mata ti o muri ya ki tun. Tu pu na ta tu era tu te te te atera mo o tun. Te tra ano ko o Derek Wayne te mi mo e di era ko King o King Charles vire. Don the King's birthday holiday at the Monite to my name. Really, they don't. Ah, Moero Tatu, little. And it's the matter about Monite, Mania, go. Oye, ko te mystery ropa, te ropa, tina mai to, imen noko ni mo e pera ato ati o tere taino.

to sai mali poti ali Radio New Zealand. Na fa ali ala vanga fa fa ele act o la la to la fo ngai ono ta la ile a so mo tanga te o mia vi sa mo te mile to mau ile au fi tanga te fa ngal venga fa vai te mi fa to anga o lo au fi fa to sina le act se la fo ngai to tongi e so se tanga te to tono ni sila o o mia ina se vi sa fa ngal venga mo se te mile to mau sa fi siling ia le Radio New Zealand Pacific le vanga fa fa ele act ile a so fa o mati pe au fi ma tanga to le polo kalami o le RSE and Tali le act ele au fi ai o fa pitoa le la fonga mo visa ma sani ngā luenga ai le o tanga chai polo kalame o ngā luenga fa vai chaimi pi ona cha ue sala to so upu pe chai o le aso sa chalu ai na sauno ele chai chai David Seymour ilonga le Q&A ale TVN said Masai ei lavalona manatu e au fi ei male polo kalame o le RSE e na o le chai fituli masene le ito la ma a fai e lua se fulu valu ta la le totongi le ito la lona winga e lua se fulu fitu tā la lua lima sene le la fonga e tutongi ma o se tupile lei pe a fai o se tangata e sau mai sa moa ma nofo mole fitu masina pe ona sau noa si moa na manino le Radio New Zealand Pacific ele o sa o le sau noa ngā si moa na tui fa manino ma fa mausali e se so upo le act o lea la fonga o le alea o fie tangata fai ngā luenga ili polo kalame o ngā luenga fa vai taimi fa atoanga po le RSE scheme. O mōlia se tau lele au kilani, ile tū la whanofo wale mā lōle na wha mamaluina ile vai aso nei. O le tūli tūli po le tau muli muli fai fai pia, ma wha soi sai se tangata e a fwai le fefe ma le langona ule saunga le mō po le stalking and harassment laws. Wa ave ai o ia matangata mō mua mōlia i lalo le tū la whono. O le aso lua le na tū o tuai ile o leo se mālo si anga fō, e mōlia i se tangata i se soli tū la whono wha pia. Na mau ele Radio New Zealand e ala ingi pepo fa momongo alfa amsinonga. Se taule ele etol weiva tau sanga. Ua molia ile tau muli muli fa asai sa. Ise tama itai o kilani. E ala ilona tau mufayi fa atala noa. Aile o se tulanga o mokmieina ile tama itai. Maana ta ue fa ape lua tau sanga. O fayale a mionga malona iloa e fefe maato atu vale ile tama itai. O ananafi lea na tula i ele fa amsinonga fa itomalo o kilani. Ilalo tula fono fowlen fa amamaluina ile asolua. O awe ili tau muli muli male faa soi saa, pii faa lawe lawe ili isi tangata, o se solu tu laa fono, mai mfayono o atu ili lima tau sanga le faa salanga, ile fale pui pui. O lo tu mobele lua tasi male lua lima pasene, le tu lui o tupepe o na faa ilua lefale tupe faa leo leo, pei taa ina lipo tie faa peto tolu sui o lo komilti, na palo tai si ile pasene tu lui, na faa ile palo tal ko vano lefale tupe ana Bremen, ma tu mawai elea i se suinga. Na faa lia le komiti, o le avaveo na si ile pasene tului na ilo le fuafuanga mwumwana yai, ma yono o atu ile tolu tesi malilua valu pasene, o taa uwe faa piono vave langona e tangata ye tutongi, nono ngā tupe moni taimi pupuu, ia a fianga o le faa iunga piona faya le falitupe I pasene tului, le e fua ye tului e falitupe mo nono ngā tupe, ma tupe teo. I fafato ni usila, wauna ia e pope leo se fulumalfa, le faatulanga ino ni tapulaa, manipuipu inga lele mo le poto faafoli ngo masini faakome piuta po le AI, ina ia le faonga ina ini awale ono afaina I tangata, mafaala po tupotonga, ila natusi faapo stolo le kalisia katoliko, sa ia faonga ifo ise upo mai le tusi, the Lord of the Rings, I faamatala ile taaua, o le faonga nga male faae teete o le teko nolosi, male maalosi olo au maya ele AI, sa ia tu ina mai ise lapta inga I faapea, o le vavio la atina engol teko nolosi, o sa uai mai tu ai ngo fainga ise ese faapolonga, olo a fifi mai ai, na lapatai pope leo se fulumalfa, ile le tatauna ave o le fa o le AI, mase tau vanga maalosi le vawa tunu uma kampani e fau si aini polo kalame ma faa maumonga e sili ato ona maalolosi. Pe afai, o le sini ma le faa mwe mwe autu, o le fia mawaina leo le maalosi anga faa poli kiki le laulangi, po le pule au autu langa tau pisini si matupe maua. O le tusita yala mwumua pope leo, o le magnifica humanitas, po le magnificent humanity, leene ye fulo si aina atu ile Vatikano na awai faa tasie male au fai so file AI pole poto fa folingo masini fa komputa e au fie Christopher Ola o se tasina fa atuina le company telo le Anthropic ile United States. Ita alonga,
o fa ilole minister ta longa Mark Mitchell o lo sa ilele malo se fa utu ngai awale toy mo mai le fa tau milion o tala o lo to toy le to ngi na mai sen nonga tupe le na lang lango ina tupe changa tsa faila fonga mo tu wa tsel mo na pasifika o la song fo na tu wa tsel mo na pasifika

0: fiel termine ia le la uta utino la wali ia na fatu nuina la ua e se tangata
1: ia
0: le la ua lo mia ili tala ili tala nei lungo le Reino New Zealand le fatu a sau tala leo ia la ua mata su su enga le malo Samoa ma le mtanga lungo leo leo Samoa
1: ia
0: no le uta utino la wali ia ola no winga ola mta upu nei le la langa lue nei le malo Vietnam Australia ma Samoa
1: ia
0: wa ole ole tau ole ole tauti nonga tama Samoa ia to alu ole la fso so ani nei mtanga lungo leo leo Samoa
1: ia
0: pea o terminators matua mafatia Australia e meu fora o fasai
1: mo e sha
0: ya levou mafatia e foi New Zealand ia de feito 4 milhões ao tupe ia ia mafatia e pacifica tonga fiti mo Samoa tu no ia pito ulu mo
1: ele ne
0: ya ole fal vela vela lu tupu mo ni sele sele fio e o stasio e to lua foi na tama Samoa mo Australia na o Vietnam
1: Mm.
0: Ele põe a faonga para o alimento. E além da tutuli, mela uri Samoa, mais Samoa, o faol maliu. Ela o maliu, ele está o tassi, yalo foi o Samoa. E a lá está o fiel falma, ele se deixa o faola. E a lê lá o maua, ele leu na maua tua, o Vietnam, que é boi, ela uri Samoa, mais Samoa, a sua sola. Tá o filho maluca. E a lê lá o tautino, ele uri Samoa. Tautino leisi, o ia na fanaina le tam Samoa le wote.
1: Yeah.
0: E tautino leisi, ia ola ua nao mai fatino, mafua mai ol fatonunga na mai se tangata.
1: Mm.
0: O sili la, o feo ili tangata na.
1: Yeah.
0: Alo te vai atu lunga lo penga tfai langia leo leo a Samoa.
1: Mm.
0: Le sa ua ili sa ilinga o leisi tangata le a... O lo tangata le Samoa.
1: Oh.
0: Ha. Yeah. Le ua matana su etele, nunga winga la, ol faa mauninga le. E ta umai ia o lea ua... O leo wa amata sa ilinga leo leo, o le ingo le tangata asia le isa amoe suwafa ya kona Strickert.
1: O leo suwe?
0: Le lufu lima on ta usanga. Ne wa maye leo leo, le numela o le lua, lua, lua, lua, lua. E vili atua, e lima ya lua.
1: Ya.
0: Ya pa fa pe te si le fies fa mtalanga iwinga le tangata lea. La ufasa lau nungo le upenga tfa ilangi leo leo sa amoe.
1: Ma le ya
0: te. O le tangata tonu ala lea.
1: Ya.
0: Le itua o le me lea.
1: Oh yeah.
0: Le lau fasa lau le la le oso mai le Radio New Zealand ne tasi le tula tala wai. Le oso mai lunga le penga le leo Samoa.
1: Yeah.
0: Ia le tangata. Lo nuinga le Samoa tangata le. Yeah. Le Samoa po feo ia le wa mata sa i le tangata tonu le lu sfu tasi on tau sanga.
1: Wala iti tiri.
0: Wa sa lu fu lima. E le tangata Samoa le tangata Asia. Pese Asia folding Asia na tu te mau lunga le tula wa le tanga lunga le leo Samoa. Olo na ingoa na okona. A Strickert, ulo na ingona. Yeah.
1: Sorry. Matua matautia,
0: O mei en tato wa ia tati fanga, ya so ia maso nei. E me tuol tato tunu e fi e miwa tati fanga.
1: Yeah.
0: Lewa tutupu. Alfano noanga na, ya una yalum fa na u tato u mei Australia, ya ma alum fa na u Samoa mei Samoa. Ya lewa of Vietnam.
1: Ute masaro ilea ya ina utula ime mta upu lea. Tem sa le ya se sa mo ele te il mta o pou la ona ole ofo vo le le le o ele o ya mo ya tu a sisi tu mo me ofso ta inga a mo me o kengi ma vang va pena ya le ma le wa wa fi nei nei ya lo ya e sa o yo ya wa ta ona a ye se mta o pou ta on fa mo mo al te min nei mta ngal wen ole ole fa to il o mona tu o mta o pou le a wa pou ingo so ta tu mo a
0: wa la wa le fo sa wa de news le Na wa lo mia le TV o le VTV 9 ale nu o Vietnam.
1: Mm.
0: E to a lu a to a lata to a valu is foi tanga ta Vietnam la wa ta fia le le mo so so nga.
1: Yeah.
0: O le msa lo mia la tanga ta fo ia le na o fia to no ta pu pu le nga.
1: O oh, yeah.
0: So so ani la la wuri ia.
1: Lo na winga tu la wuri ia.
0: O la ifo tanga ta o so so.
1: O le van ta pe na mai la wuri ia tanga ta la o i me ani of so ta inga. Wa te lo le o le mfa la vele na matua fu fu o le le le aso e tau nu wai ia ma le mea la i loa la yesi alo le na na na tangata valing
0: ia o le o le yei fo ila wali ina fso soani pe o le avipasika na fao ngā
1: ia
0: ia wa ele mfa ila uli ina vatu se fana ma i Australia po New Zealand po sa moe ave yo
1: ia
0: o le fana le tangata i o Vietnam sa fao ngā
1: ma le ta avale na so so la ianga i na i Cambodia
0: o le ate le ne fso soani ana wa ona yalo yo sa mo tulo isi sele la to le la me o failo di me sa mo ai afa betala u ma la uri me u ma la tele so so ani ta to malo so so ani Australia so so ani Vietnam o le fia ngai nei le la lolangi ma tu nu nei le mafti ama mo me fora fa sai

0: Ya tarsi tarsi ole wa atata mai atata ule atonwe o I la le ala a mata ona mo wa mai tanga te tuo le kiliva inga le aisha ma a
1: el to la loa mo tato wa ya ya fa fonsi fon le mo ona tato fa la au nei le anga to tonga ye le umia stem ya e ma wel ma futanga mai ma tuo mai fa na ya fa te tamata le volena te faia ya le umia fa ina to tonga ya mamali wai ya stamata le vol posten tele vol ya e mo mo le o le tuina na ya ile o se mia le le o tupe fu ya mawai ile en tupe ma tu pal pala
0: ya
1: ya ta to ya fa ma lo se nga luenga o lima o le nga luenga mai le tu te nga luai tupe mama tupe le na ya tu se ile ai nga fa le tu langa lo tu ma tu se alfa na o me va pe na ya mo ta to fi fi ya ai le le on dit ça ya o yo su fongo lo mo le tu lu su mi lu tan tan le iva ai ole nei va nga yo amata na fa ilo tu mo le por kala mel va so fo ya ole la amata mo ita tu fa sa lo nga mai sa mo amata mai la sa ni nga le sa mo sa mo le sa le ma lo sa mo ite mai mo lu ngo le televisi a lu ngo le YouTube mo Facebook sa mo Capital Radio
0: ya
1: po le fa le vie fina amata mai sa ni nga ya mai mo ite fa sa lo nga le sa sa mo sa mo le son fo ya ole ta ole valu te mi sa mo ole ta na ole fitu te mi usila ole amata mai fa sa lo nga I mulino ile ta nga lo tum ta pe nga umal fu ya po sta mi na poli ono ole ta ya o ta mi ni usila
0: ya
1: son fu ya ole tu sa oi fa sa lo nga sa mo sa sa oi fa sa lo nga ta ur manga umal vo te singa fu a
0: ta mi le pa mal tunga va
1: se I ta o tu le nga le la afto amata tu la mtanga ya se se le menet ma vo vo dat ole te ma vo Vietnam ya ole ole son fu ala na ta
0: ya
1: ya mata ta tu fasa longa mai po le ono ta ya ya ole ta tu fasa longa le sawa mai ja mo ole a telefoni na sui u mata tu fasa longa ya mo si fia ole a le fu ta tu news mai sa mo ya sona ya wa ta o me u mai tu pusa mo ni sa na
0: vale
1: ela ai ya fa mta la tili mta no ile fi ngale li pule wa lan fa ta ta la ya mata fa ilo atu la tunu e wa po le ta u manga u mo si singa fu
0: ya
1: mo u mo lu ngal ta tu li tio a pe na la fa fi fi anga o lu mal fanol malo e fai fa fi fi anga mele son fu a so rua so lulu le ala sa u ma ilu ngal ta tu YouTube mal Facebook ya mele li mele fi fi e ta u le iva le po e ngala e ki ala u TV ma mata mata ilo fale ya mai mo fa fi fi anga ilu ngal YouTube pal sa mo Capital Radio manan Facebook a so lua e fai fa fi fi anga le la sa u ya mele so lulu le tu nga va ala ya mata ta tu li tio le li mal va veo Mm. Ongo tunga wa ana pi ol suol tai po stain po fitu na a matai.
0: Oh,
1: fitu la isa mo le ono na ine.
0: Mm.
1: Inga la va via ta tu fasa lungo le tai o po la vo le so,
0: so lulu.
1: E ono le tuturi ngol tunga wa. Te mai mo ya I mai falo ngolo ngoi lungo le tai tu blitio fasa lungo.
0: Yeah.
1: Ole ole swinga la na. Ya ai mo le vaya son ngan za mo. Ya le foto fata tiel tai tu program. Ya va tu la va no e fai so solo. O le autu na o le tatou ngana Samoa e a fua mai maunga manui o le nu. E a tu sau solo, a tolu foi upo le solo, a e faa laina o le foi upo e tasi.
0: Ia.
1: E mtua mana. E fai e tatou prices.
0: Mana ia.
1: Hai tatou fai longa. Na o sau ni e le tatou ofenga, a tatou ofisa fai longa. E o tatou wanga solo e fai manatu e le sisi nga fu, a le ngana Samoa ne tau sanga. Ya nga tele ya o yo yel sao ta to ri tio ma isi le tio sa mo ma e karesia ma ai nga ta tunga na fa ola ola tau sanga to ya ya ol ta to ep na ta ole nga nga na sa mo ep ya ta nga ta tala ya fa so ol fa na ya ya ol ta tunga
0: ma na ya tele ya manino le va nga na no no winga lu lu ale tu to ta silva se fo mo le va ya sanga sa mo
1: ya o ta to fo fo nga na ta to ri tio ai ma na tu fo ta to tunu Olo yel sa ni nga lotu le sa ni ele mafta nga fa fa u sofa tasi Wellington po li do man hat vel. Ya ole fa ye ile fa ka sa po li do. Ya mo ta to ne ye fi nga ye ye. Ma fu ta fa sa ni nga ile fi afi. Ya na sa ni ele mafta nga fa fa u sofa tasi. Ya ta to por gala mena mo le a mata to fa ngol va so nei. Ya la ta to ale as for ile o to ale as for ile va so fo.
0: Ya.
1: Ai. Ole asui fo mata mi ta le ta to ri tio. Ya mo ta to pokala mena sfolele.
0: Ya.
1: Ya mata ile onno tayo ai umal valu po.
0: Eh.
1: Lu ngole ya ta to frequency.
0: Mana ya.
1: Ya peor swing ana ya le la fa ya malong long wa tu ya sta ta si ne. Ya.
0: Ta mena tu ne.
1: Ya na.
0: Ya. Na. Ya le la my first fa fi fianga.

0: Fafifianga malisunga ya Richard Parker ya ya ulofa tu imo uto malava na mafuta maisha mo itu iu tu imo manga yo ringa na special ngalu imo manga
1: malo malo yo fingi tanto ni singalu imo manga onol tele o puat